sivala amehlo ethu sonke mfundisi wami cela usondele mfundisi wami cela usondele sivala amehlo ethu sonke akukhona nje oyedwa othi mina ngiyafuna ukumzama lo Jesu othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu before standards abazalwane ngiyacela uma kukhona oyedwa othi ngifuna ukwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi ngiyacela sithandaze naye ngeke kukusize ukuhlala esontweni ngoba walanda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu ngamemukela kukhona uhambo lihambayo bawumukela uJesu odinga ungene kulona ungangena ezimpini zesonto ungangena ezimpini zethu kanti akazimamukela uJesu ngiyacela siphakamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othi amamukela uJesu eze ngaphambili uma ngeke siphakamise izandla zethu uma ngeke siphakamise izandla zethu thina abanye sithandaze kodwa baye khona oyedwa hayi abanye ngoyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi ngifuna abanye baphume ensimini abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu kodwa mabe khona namhlanje athi ngicela ukubuyiselwa ensimini isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa bekukhona nje oyedwa omunye athi nami ngicela ukubuyela ngibona ngezeso zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engizenzayo bengicela makukhona oyedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje athi ngaphuma ensimini kubuswa kuhlaliwe kahle ngaphutshwa izinto ngafanele zingiphi mayikhona oyedwa akasondele sesiyathandaza makukhona oyedwa shothi aphakamise izandla thina abanye siphakamisele phezu kwabo ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensimi bengicela siyiphakamiseni kakhulu sonke siyiphakamiseni zakho ungayiphakamisi kanti nezakho uyiphakamisa ungaphandle kwensimi ngoba inkosi yawumemeza njalo ithi washo naphi uveze izandla kodwa ungaphandle kwensimi kukhona abantu esihamba nabo siphakamisa izandla sikhwekhwe nabo kanti baphuma kudala ensimini kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa bembathisiwe amandla kaNkulunkulu bembathisiwe ebunqonweni babo bembathisiwe ehlazweni labo makukhona oseleyo makukhona oseleyo siyathandaza ungasali ngaphandle kanti ensimini waphuma buka izenzo zakho zezayo azenziwa lento ensimini kodwa wena it shows ukuthi usawaphuma ensimini kodwa ngoba vele ke uyaqinisela siyakwazi vele ukuthi cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza abanye abantu babuyela ensimini abanye abantu bazomukela uJesu njengeNkosi nomsindisi enye yezinto mfakashibe esilimazayo ukufika kwabantu baze bajwayele esontweni kadakazi bambukele uJesu njalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo bafika bahlala ensimini njalo makulandwa iy'ngane zizofika babona iy'ntombi ngoba abayazi indaba noJesu bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangaze bahlangane naye ngoba uma uke wahlangana nabo nendaba enayithethayo athi noma usuwadwa ukhumbula indaba uNkulunkulu akayikhuluma nawe hhayi ayaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni kodwa wathi uma ufika esontweni uJesu wakhuluma nawe wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumeni sami ngiyohamba naye njengeNkosi makukhona oseleyo phambi sizalo sivala amehlo ethu naba baba beze kuwe singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile le mphefumulo esifikile phambi kobuso bakho woyaziyo abanye akaze badibane nawe abanye baphuma ensimini kodwa namhlanje sizothandaza kuwe uNkulunkulu ongahluleli umuntu Jehova uthanda abantu ngothando olumangalisayo sithi mase befikile kuwe maba

sizothuma mntana muntu sizothuma nganekaba bazizomporoma siyimporoma ngiyokutshela bona kulohlelo hlelo mpela sento bambelela kumina mlaleli nami ngibambelela kuwena sambe naluhlelo

0: Avuka mntana mathu avuka ngena kababa ngempilo zendle novudumele nguthethe molo.
1: Tatimkhandi.
0: Baba shap shap le betafle nephila baba.
1: Shapila baba.
0: Asibavuse baba.
1: Uwantu sikampana, umama umambona, umama sikafana, upathaza,
0: Tangi wababa shep shep lakataflani. Amen ilo ndawo.
1: Amen baba.

libuya ke babalaleli libuya ke ngena sokuthi ke zokona kwamnandi kakhulu libuya nangana ngana ka 8 years enhlanhla lomuntu kamloyi mangilithabulana libuya ngana kamama ngivumela ngithi ingani sibonga ukuvuma.

ngayivula-ke nengcingo manje mlaleli, ngayivula-ke manje nengcingo ngane zikababa, ngivulele wena njalo mlaleli ukuba ungene kulo moya, ngivulele zingcingo, ngivulela wena mntakamama ukuba ungene kulo moya, uba uvuko ney'hlobo zakho nabangane ney'thandwa zakho, bese uyaduduza la ududuza khona, ngoba kunabanye bethu lapha abahlezi emanzini, ake sibaduduze, wangena kulo moya. 0W3 342 3970 0W3 342 3970 nomngene kule 0W3 342 2391 0W3 342 2391

ebona kanjani wonthi ichubalele ukuba ngiphume ngalomnyango engene ngawo akangidede ngiphume ngalomnyango engene ngawo mntaka mama ingane ka 8 years lo nhlenhle mntaka mloyi sengidede sengiphuma kulenkondla bakithi oh mama laba babili basemsinga kodwa baphila bo mama bami nina enibabili oh mama bami ababili basemsinga awabathi ngibathanda ndabo mama abasemsinga umama linga nomamchono niyaphila kodwa wena oh mama basemsinga laba umama linga nomamchono bangichaza amasebethi awebe baba awome we mama linga nabo mamchono oh mama basemsinga niphile nje Selam kahle ke balaleli selam kahle ngane zakuthi nibuse enikhombe ngovukethe oh bakuthi ngane ka ejeze ithi kini na nonke nina enkulayo nkosame emakhaya nabantu abasebhedlela eniphole nje abasemanzini abafihla kusasa nangesonto nize nifihle kahle bafowethu laba banemicimbi kusasa kuya le abanemicimbi ababusayo nize nibose kahle bakithi ngindandene ingane ka ejeze ke lonhlanhla umuntu kamloyi mina nawe lele uzongihlangabeze kusasa ngo 10 ekseni sasa kumgqibelo ngo 10 ekseni uzongihlangabeze ngobe ngithi sigqi sasekhaya kuye kamaskandi okusikhaya ngengoma uzongihlangabeze okwamanje ngayo lengoma bebeye ngithanda nonke emakhaya yeah.

0: wakho kunomsakazo ubalulekile ngumuntu FM fala wena ngokufunelela nalalela siyabonga.
1: Inkulu Jovu 107.6 FM.

0: Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Izindaba zokumbana kwehora lesithupha emsakazweni uMgungudlo FM lusenhlahla zimo sawubona mlaleli basale dengwane abemndeni biyakhe eplazini kuward 6 eDandi njengoba ibhoni leplazi ke lidilize imizi yabo osukwini layizolo. Lemndeni ithi kuvele kwafika umlimi omusha osanda kuthenga leli plazi wafaka ugandaganda kungazelele wadiliza ke imizi. Uma bebuza ke imbangela yalesi senzo lithe alibasabafuneki kuleya ndawo ngoba lifuna ukuhweba kule ndawo lenze ke idlelo kanye nesiqibi salo, kanti ke bathi ke laba sebehlaleke kuleli plazi iminyaka eminingi kakhulu njengoba abanye babo bafika ngonyaka ka-1983. Njengamanje bathi ke abanayo indawo yokuhlala kanye nezimpahla ke njengoba imizi yabo idiliziwe. Kanti ke amaphoyisa asemnambithe ahlangane nosomapulazi.

ngihleli nawe sisiwami, ngihleli nawe sisiwami. Zimnandi zombili ingoma, kodwa ke ayi ngihamba nale ehamba no Kisswet. Hayi yenza amaholo. Hayi soxoshwa sisi, angifuni ukungasho. Siyabonga. Hey.

0: Yebo.
1: Yeah. Noma ngambala umbijana.
0: Tohlupani. Umbijana ungampaka phela ngoba yena akekho.
1: Cha ngithi uhlupa umbijana.
0: Eh.
1: Wena
0: phela
1: wena usho.
0: Kanisa ukana ngalo bicha.
1: Yeah.
0: Hayi uhlupa lo. Mina ngikhanyiswa yingoma zomfundo vefe.
1: Yeah.
0: Yabona nje kumele wathi awu-11 kwakhona ukuthi hlihlihlihlihlihlihli kwa i-network yagudluka kancanyanyanya.
1: Ya. Kwabuye.
0: Ehlanu phela. Ehlanu ngisazi lwenziwa yini kange kangaka.
1: Kwase kuyabuya futhi.
0: Yebo.
1: Ya.
0: Sobazana, hayi sonke nje nami ngikhona la e-France ngilalele la kwi-air.
1: Ya.
0: Uze ngaphuthelwa phela ilokhu kuhlanya.
1: Ya.
0: Ngingelele bonke nje abalalele. Kanye nomemo wami.
1: Ukhuluma isponjo.
0: Isponjo, ngithi ponjo.
1: Comme ça va.
0: Yey.
1: Ya.
0: Wena wayazi le. Ya.
1: Angithi mina oyaziyo, wena uyazi.
0: Mina ngiyazi kakhulu isponjo. Ya.
1: Ya.
0: Amaponjo
1: ya. Ya, bese kuthiwani.
0: Make, oyisothela kahle mase ngibuye. Akayike kwamanje. Ya, abaphile bonke abantu.
1: Ngelokile.
0: Konike. Sobazane sonke nje abaphila abantu nawe ke ube nokuhlanya okukahle. Abantu bangaxosha emsebenzini kodwa bona.
1: Ya.
0: Ya, wena uthinta khona.
1: Inhloso akuyona yokuxoshisa abantu. Phela nje ukujabula abajabula abantu
0: uthi nje kube mnandi ethe sebenze bejaye
1: ya
0: kube ngathi ungasebenzi
1: akube ngathi yabona mangabe kuthiwa khona umuntu odayisa esitolo akube ngathi khona into ayipromotha yavela danse naye yathi kanti
0: yebo
1: kanti usedansela umgungundlovu
0: kanti ngala udansele
1: avela aphathe loko ngathi kuyapronyotha emsebenzini wakhe akuphathe akuphakamisa dance kuthi hayi hey
0: nangu
1: bazi bamshute kanti aye kanti yena vele akekho lapho
0: kanti akekho lapho
1: ngathi
0: yabo
1: ya
0: angithi ke lokho kuzomenza nokuthi akhushuleke esikhundleni esitheka
1: ya kuthi hayi wasipromothela umsebenzi
0: yabo
1: ha
0: Boni ke
1: inhle lento.
0: Sobazane.
1: Boni ke.
0: Boom.
1: Retsila kukhona lapha na uMantombi Myeza uthi Mr. Nice semahlangeni akuzwana kuze kulamule lo hora. Kwenoko sengisakwatsula sithole lapha kubani lo uthi nje hola uthi awa tela kufa is Friday uthi is Friday yabona mangabe sofaka lo Friday shuthi unento encane phakathi shuthi kwento okuncane okuginile bese uthi asabeka lawo madle sinawo uthi nje waba ispan uthi kube waba ispanela ngabe waba u13 hawo 13 usebenza yonke indawo azi ngempela ispanela u13 uthola yonke indawo uspanela u13 nje ngoba yabona la ukuthi mangabe kuthiwa kunento exegayo mhlambe kunebhawodi elifanele lifase kuthiwa u13 ngenhlahla ngihlale 13 ya shuthi u13 nje isipanel is right alright laphana ukuthi nje bekuyini nje ukuxoshwa kunokulalela wena ngempela sebe ngamane benza bakubonayo Rachel says of good of Forest 6 FM the sound of choice of KZN capital umaputini lo kumsazo wakho

mhlambe ngabe yini edala lokho ngenzeke mhlambe ngabe usele umsebenzi noma yini but ukuthi ngazi uzoba busy kubantu bakini bona bayasebenza yini labo bantu noma even noma besebenza why ukuthi ngazi ube busy nabo ubakhuthuze umuntu ezokhombe ngesikhali keep ukuthi angene kwakho ungene ekhaya lakho nje umuntu kwaziwa ukuthi hhayi ngosoluthile kube ne-target ukuthi semzini wakabani hhayi sibonile kulahlile

Eh asibuyise ubuntu kubantu bafethu ngeke eh ngasikathi kulungiswa le i-country manje baqala ukuthiwa siyalungisa i-country mangabe kuthiwa iyalungiswa uma ukuthi iyogcina ilungile asike sinathi sibuyise nathi ubuntu ke kwathina singathi mangabe kuthiwa nabantu labo nithi niyabaxosha bathi hhayi kufanele yabo laba bantu banje abakhuthuza umhlola baphuthuzana bodwa abavikelani naloku bayashutha umuntu ethi usenkingeni ubhizi uyashutha uphethe ifoni uyashutha ngifuna ukutrenda nami ngifuna kuza yami iposti yami kube yona ehamba phambili kuwona wonke amaposti akhona abantu nje sebenalokuphila lokunjalo kusekuphila lokho uma ngabe nicabanga

Kodwa lega hlendi naba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater iseveza imbali ngesamba. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloku uthenga idata. Boloku uthenga idata angithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Uqala uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

abalulekile ungumuntu FM ola wena ngokusilalela lalela siyabonga. Kulomfazi ubalulekile ungumuntu FM.

0: Kubundo tables usho amnandi sikubundo isikhani manje 3 minutes before the hour of 1 o'clock. MJ,
1: yes sir.
0: Mfowethu, vava siye wawungakanani vele ke eyintweni eyikanje nomusic kanje.
1: Yo, I'm lost and I'm not even going to be found.
0: Alright, bezingale kopholisa amaseko nje bengikade sibathembisile abalaleli ukuthi ke les yada vele umusic ukhona, but ke sina i-topic lasifisa khona ukuthi ke sibonisaneni nje umbona ngani umuntu osekulungele ukuthi umshade or akushade esikhathini samanje.
1: Yes.
0: Umbona ngani umuntu osekulungele ukuthi umshade or akushade esikhathini samanje? So ngicabanga mhlambe ke abalaleli bangafaka nje ku Facebook umgungundlovu 107.6 FM community radio, umgungundlovu 107.6 FM community radio, noma bashayele nje ku 0333423970, 0333423970, noma bashaye futhi ku 0333422391, 0333422391. Kodwa ke ake iqale la kahle mfowethu, ake sidodisane nje njengamadoda. Kubalekile kona vele ukuthi ezinye zezinto siyafundisana nje, siyakhulisana isoko nje, mhlambe abantu abaningi abangashaya indiva kodwa esibalekile yabo. So umbona ngani umuntu obonayo ukuthi cha lo u ready for ukuthi ngimshade, ngingazi ke mhlambe yena ukuthi ukubona kanjani, kodwa ke wena ngowakho mfethu awusithathe nje usibeke nje sizobonisana nje sibone ukuthi
1: sinesa kanjani. DJ Ntombahla, ngamwena umuntu oshadile lana, wena ungabutshela thini ukuthi wabona kanjani? Wena une example, mina akukho engizokukhuluma ngalokho. Yabo manje ngoba ungibuza ngiyasho ukuthi hawo, yazi ngilindele wena ukuthi wena uzongitshela ukuthi oh wena wabona kanjena and iminyaka isimingaka uhlezi emshadweni and kumnandi uhappy, yabo.
0: Hey, nakubuthe baleka.
1: No, angibaleki ukuthi manje ay.
0: Nakubuthe.
1: Agikho nje angaza. Nanokuthi futhi mhlambe ko ubunya ngibelieveli kwasekushadeni.
0: Ah.
1: Yabo.
0: No, futhi sizoyikhuluma nje lento ngoba kahle kahle.
1: Asiyikhulume nje. Nami ngisho ukuthi oh yabo lawo ma qualities akanje ngiyawabona ukuthi oh ngiyengwabona. Hayi iwona ke sengiyothanda ukuthi ngiwaqaphele ekuhambeni kwesikhathi nokuhambeni nje ukuthi kuhamba kanjani.
0: Ngoba ngicabanga ukuthi alright, into esizoyenza nje ngeke sipholise amaseko mfethu. Nami ngizosho lokho ngikucabangayo, engicabanga mhlambe ukuthi sizobonisana nawe sibone ukuthi kuyisima kanjani, mhlambe nabalele bazolekelela nje lapha nalapha. Lento le kahle ngicabanga ukuthi uma umthanda umuntu,
1: yes,
0: lento le ikuwena ngaphakathi, but angazi ngingayibeka kanjani, kodwa ngizoyibeka ngendlela nami engikholela kakhulu kuyona, yabona. Kunomehluko, kukhona ukuthi umuntu nomuntu unevelu, yabo. So kuyenzeka ubone umuntu wesifazane umbone ukuthi cha lo unayo ivelu, yabo. Siyakwazi ukubona umuntu ngeso lo lehalihali, I don't wanna lie, leyo nto leyi iqiniso nje kahle uthole ukuthi umuntu uzombuka nje ube nawo leyo nto ukuthi wow, yabo. Kodwa ke ungafisi ukuthi uze uye ngale, yabo, uzogcina mhlambe kunesimo sokuba serious esimene esikanjalo. Mhlambe okay, enye izinto ke esike siyibheke thina njengabantu besilisa sidinga ukuhlonishwa kubantu besifazane, yabo. Umuntu wesifazane kahle udinga uthando kuthina, but the only thing thina esike sidinga kakhulu i-respect.
1: Okay.
0: Yabona mfethu, uma uzothola umuntu ozokwazi ukuthi akunikeze i-respect, lokho ngicabanga ukuthi